Neznáme kaj. Adra niya taranga? Yes, sihin digati. Pasal kali di mage loke munaya. Ada venekinuk daiti vela. Mamat venekinuk daiti vela. Et hin digati aswalata. Mantamat goda kadri. Mang, mandaram nurindino.